0: goto foof indugum e yettode muɗum, goto foof indugum e yettode mum. Bayali Ndiongo on ko bandam men, on ko endamam, on Tidiane Thiam mbeɗe welte gueɗe ma. Dembo ɗo ka baɗi seydi baɗi pullo kandandan hay mi yimama andu ka jontan yontede noon weɓani, wona mi fini tan mi ɓorni ɓur tan woni jontan yontede weɓani. Caggal noon yettude allinuraɗu ɗum e julde nabi e ko mbaɗɗon ko min berti heere
1: fisit
0: e leegal ngal
1: félicitation
0: e subalɓeɓe e gallunkoɓeɓe e toroɓeɓe, min ñaagui allinuraɗu ɗum ko yo ɗum yaaru yeeso. Weltima hen ha yeeso Allah, weltima ka moƴƴo
2: yalla men yo jaam ñande
1: amin
0: Allah mum yoodi
2: yimen ye yo jaam ñande
0: kon moƴƴo yo Allah yo moƴƴere.